Wanga gonanga nyeri di wadi karin. Nyala pala nonga chena le pilong eri. Kaya wadi kare ya nonga nyanga ngora jara halach peng. Chena na nongora.

0: ati o
1: ehn
0: en ma pe awon yawo yin ni aduni
2: olomi
0: olomi
2: akon bepo re
1: aduma
0: onitemi
2: aduma don
0: a fe ma gbo iya rasaki
2: iya bayo baba dola
3: mami won pe yin mami awon mo yin pe yin mami
0: baba
2: di daddy
0: daddy wa baba wa
2: baba wa won se baba baba tani
3: eh won si le so daddy wa na
0: emi ro mi o ye ko ma so ko bi temi awon ni temi
2: olomi
0: olomi
2: adufe ayonfe ololufe mi
0: yes
2: orekelewa
0: ayomide
2: ayomide isura mi
3: ademi
2: ademi
0: asobura
2: asobura mi tamo ke ma so ba kori kori oko abiyawo ko ma wo ki je ba mami
3: asobura e ti pe won e ti so won di duna niyan
2: Awon omo lo ma wa pe wa daddy ati mommy.
3: Ehn. E se.
0: Ni toto.
3: Mo tun like yen.
2: Bye.

0: Kilode, Olulufe Kilode.
1: Ah, Oro Kilode.
0: Oro budget ti Australia to se jade yi.
1: Ba la se
0: se le nenu jo meta yi.
1: In fact, ipe ni eyi ti se mo ke gbogbo ni bi gbogbo ti a tin so so ni cost of living crisis. Cost of living crisis. So ba o kini awon gbon kekeke ta le mata si lati stretch the dollar. A je ko wo yen ko owo ta ngba yen ko lo jina anu ke ka se awon kan kekeke ta awon yan le ma se
0: gba kan wa te gba e awon yan ma nra home brand nisin home brand gan o ko oi wo dogbon won je
1: eh o se compete be
0: kini iro kini awon kan ta awon yan le se pelu budget orisirisi to jade nbe.
1: Awon ara awon nkan ta awon eyan le se ni pe ko ko ra nkan ni opo ko buy in bulk en ti o ba ni storage ti o ba ni bo se ma toju nkan e mu awon ore yin po fun apere ke lo ke ra nkan boya ti tomato fun apere to ba je pe tomato o ke lo si ru Costco ke pe ran yin si bi merin te ba ise mo ki se gbogbo eyan lo nibi to le toju awon kan si sugbon ta merin ba kora wa ko ta lo si Costco ta ra nkan ale wa pin sona merin owo ti kaluku wa ma na ta ba fi we owo ta ma na kala lo si Coles abi Woolworths a dinku die so ikan na awon ona ni e buying in bulk o je awon ona ara nkan ti eyan le se nkan mi ti mo ro ti mo ri ti mo de se ni pe ka ma lo cash. Cash ni mi mo mo se ma salaye sugbon won ni bo se man ran yan lowo lati ma kan ma nawo yafun yafun
2: then
1: so ti iru ma fun yin lapere ikonu awon ni enikan wa se ko ma lo si farmers market ni nigba isimi ni araro Saturday normally card lo ma mu lo ojo kan wa wo pe ohun ma mu cash lo $50 de lohun ma mu dani lokan o ko ye ki $50 tohun nigba tohun de first place tohun koko ra coffee oko change lohun lowo ohun o po owo yi ti lole ju bohun se ro nigba to se o de ra coffee ati cake
0: dollar mefa ati meje
1: ti o ra mo cake o ni ohun a ri pe $35 lo ku won o pe ohun ma ti ra ounje ohun de si ra nkan kan ninu farmers market yi sugbon o ni pe nkan to ran ohun lowo lati se ni pe ohun wa be si ma so nkan to ohun wa ohun o pe kini nkan ti mo nilo gogan ni bi bayi kini nkan to ye pe o ye kin ra ni bi bayi so ta ba awon kan mi o ma da ka ma wo pe a fe lo cash fun iru ti won ba lo si butcher to fe ra iron to ba make up my about 200 naira ti mo fe ra to ko dani lowo bayi o si e ton ma pe to ba pe o to wa lowo e na ni e wa make sure pe gbo nkan to fe ra yen inu ibe yen lo lo olotu mo boya ni nkan mi te fe fikun
2: nkan ti ma tun fikun ni wi pe ka ma se list ka ma list nkan ta fe ra ka ko sile to sa ba ko sile ta ba debi ta ti fe ra nkan awon kini yen la ma ra bo se pe adiye merin ni mo fe ra ma ti ko sibe pe merin mo fe ra mi ni debe kin lo ra mejo
1: afi
2: to ba wa n sale
0: okay
2: then ipe nkan ta ba cha ti ta ti ko sibe yen ni ka follow pe a fe ra ka de gba owo die dani so that ta ba ti n ra won kini yen a ma tick off pe nkan ba la fe ra nkan ba la fe ra then mo tun wa ri pe igba mi tun ma wa to pe ti yan ba fe jade o le ma ro pe boya mo de le mu fe mo le fe mu coffee

kini e o po ti igba mi tin ba ra tan ti mo mo le wa wo pe ah ta ni mo le ba share awon kan wa se pe te ba ni nkan te ba ni nkan te fe ba won share kia kia le o no ma share because